0: Budog sa tiyan.
1: Budog. Lain budog sa tiyan ito. Tapak budog. Hindi, tapak badil perang hugol. Black, black kopi! Guys mo nang daging sa baraki lo, Jang. Eh.
2: Dada,
1: dada. Wah, eh, ko, eleko si O. Eleko si O, di ato siya naman. Wah,